0: Sengkyo karso sewe, thangse ki karku.
1: Yangta sechwe dewe, gyanyang ki tipu.
0: Mangzui thune lingwe, mangsim ki pyocha.
1: Chowe nyamgyur mwenbe, gyuse ki thora.
0: Tadaki ki, sensi batini. Pencho lungchin nyanchen lingku. Pyoge lungchin ki, Sengkyo chokdui lingse. Sengkyo gundui gundyong, siyudishi.
2: Singa nambu tsu siyamla mutu du guo jui tu. Tanzam kui tu dang tara lablu yu mang dian le tara chershi sabagui jie kui be ngari sikui gar zong ki tanzam sikui ki dan zu gyong le tuin lo shung nui gya bai gori ki ji ling nian zhun shu gu yin.
3: Singa lingye, nyewai lo xie ling ngari sikui gar zong ki tuin jin shir mi gwa ta zog du shir shung nui gya gwa ta nyam nga dang yin mek bong ta san e nyim zhun tim zin che shir che ne tanzam ki dang zu gyong di sesung ta dian ta chongsep tar jie dang nyam zhi ding sab che giru gyun di dang di mi jie ki lunu dian jia sung jie ki mengsi dian tu dangwa ma se gui shu jang nian yu bari.
2: Nyam nga dian nga tam zin dian di che ne mek bong ta san e gi nyam shu jik tu zhi xin gar zong zhe xi gan chong di ki dang tan si xiong ma mi nian dou ba mi ma mang cuo jie ki nyam tu tan zam dob dian ta ta song sa dian tu dong wei lam su si zui che ne sui ba ta cuo ni gar gui ba ta jie ri ki gen ku wa kia de dang wa ta tan zam gi ni xin ba ta dang zu gong ki zu chi ba zu du pin cu ngak dong che ba tan zam chong zong a ta jia du bong di le ji zu nyam jun ta dang ge lob qin nyam chi tan zam guo ye nyam ge mang zu nyam ro jie ngun ju chong yu ba zhe
3: te dang che ji zong rin bie le che be sa dian chong zu su zu ji che gen ku ne lo dara tanzam ki dang zog yung le tuin la chi tuin sim ju ta zong wui ki guzhi zo tanzam chong zoro de ti dekshib la tingman gyu ti san ne sa do tu ne tuin tak ju che yu chong tu sum tang lop zhen jik tang jue tuin zo wui dang ki nimo zhen zu ki cho e chong tu so dang neng gui ki chep si cho a chen tian tu dang ne tanzam ki tup sa tang bui dang zhen zu chen tian zhen tu gyur che gya zha gya sin yu ba li
2: zong wui ta xiang chong de ki deng wui tanzam chong zu dang zhen zu sa de chen mi chuk chung dang yun ki de wei tu zang jie rin beng ye zeng zu ge zhe ta du di sa de chen mi ge le ye wa ta qi gen ji jiu ku ru gen chen mi bun ta tu zhe tian bun ge ta ng ju gu zhi qie yue chen mi nim zhu ta zhi bu chue dun dang yun le zhu jie ge lam sui tun ge qie de ni dou ni xu zeng a lu ne song sa jia ti ran tu gen da ta zu xin na cuo sum ji suo sum se ne tun qin xiang ne ta jue qie ba ta tun zhong che le mi ge wa mun ge chung yue
3: ni wei lo xie rin gar zong ki dang zhen zu tang nyam le kang xing zhuo jie song du zhe wei pi jie dong dang qie de xiu jin dang wa ta chong zui dang zhen zu ji mi li lak xi le ta ta zang ba le nu le te chu jie po dong so qi le nyam le kang chu ni ju ni ji che wa ta tan zam ji xing zhuo mang zuo tu chang qie dong jia lak zang ma gang nang xiong ne qie bo guo xia jie ju ru qie ji gui ji che be tu zang chang ma ra ma gang yu ba ta mi chang ma ra qie bo gu ju yu ba chong yu ni dong zang a lo ro sok tui chong zui seriya nyamle kanki che to le nun tang chong le tao gang pok tong so ji che tep yu yong bop goro chi sip je sip ju si ju chong ne nyam di ben jo ri ki rang di nu ba ngun se tui bu che ru qin yu
2: dum zi gya bar xin na ji lo nye do ni shu zi nga lo ro zong yong ki se lu chui go dong gen tang pe je so ca kim zang zhu kang nir gyong so ngu ju zi nu so jong tui ding ju nga jik zu che ba tang tang zang mang cho nye dong lak zam ta nye se tang rang sa ra le shu tum ne mi ri ri chan yong bo pa ro gor nga dong la zam chung di tan zam su de de ta tan zam su jur chu tan zam su xi chu tu ba je ngwen je chung ye
3: gar zong ki sar je teng kong phi sum cho xin zong wei ji min na zhi zu che di yu ma gen che ta te song wa gen che dang yu gen che che la chim ti che ne teng e lu ju nyu ju ring xin ki go ne ngok dun che ba ta be ma wu jian ji bu lu ma ra sam jin sung wa ta ga ma chi ling ki lo ni shu zai nga yi ling te song gu shi che ba lo do min yang bie wang bu jun jie ni ji ji yu mi yu zhu chu ju yong wa ra ni ji che ba suo ji nguen dun che ji ju lim dian bian ngang li ji che di deng xi xun da la suan yang tui bie li xi ko dun che yu ba ri
2: sar ji lam ti du jin sar ji lam ti ta sar ji yu sar di ne dang yu le che ba zhi zu ji yu nam jian ge guo ne sar ji lo su bie yu ji lo ni do ni shu zi zhu lo ne song tan zam lam bu ru jiar ge ta tan zam gi lam ti ne tong me sam dun chen ba suo ji lo su che guo ting ni shu lak zam bie wa ta dang yun qi dong lak zam ki lo su chu tong me sam dun xun dar ta rang wei pi ge dang yu
3: che di ba chung chung ta lop tara sar chi chung dam shu bie che guo bie ne shun lu chung ki ge ji te song ki zi sum sab do dang wa ta ta do zhuo zhi zuo ba ta khu ru nan ki sar chi che mi lop ta chung ne dang ki si ju ta sar chi dem ju tan zam zhuo ra ta lechu seji zhuobwe kuru jie su tira che bari nyedong zeng a lo ne song rimzi kim na kor kyu zhuog zhe ting ni ji zhu lak zam che bara mang cuo mi ting ge dong lak zam la ke yu
2: lo yu ge guo zu sa sa be tuo gar zong ki tan zam se gui ki dang zu gyong le tuan ki chum zhe mu tu sa den ta ge qir dang ne tiwei sa xing dian bei zeng zu ta tiwei tar ge qi wei tuan le tiwei se bei tuan zhi jie le dian de tan zam ge dian jia dian lin song jie dian tu dang ne ta dar mo chu ki ji qi qir xi xi gu yu yin ba zhe
3: seng len ji kong tu sen chu ba ti ni guo zhe tu tan zam ku tu dang ta ra le lu yo mang tian le ta ra qi xi sar ba ku jie ku bei ng ri se gu gar zong ki tan zam se gu ki dang zu gyong le tuan la xiong lu ge bei guo qi jie ling ti ri
0: Xi Jinping ki tuyo sarbe zhonggui kejue dianbe jizu zhenghong ki guangba ni dang yong ta ge yong mi mang ki zhonghua mi zhi lap xin gya tar yong war bie tep qi be cha ju chung dun xi
4: Lu tun Xi Jinping ki sok xin nan we dang zhuyang ki ta guo tu tun zhi tem sep che di jizu zhenglu ting sep jian ki ge kep chok yong ni zu zhu qi bar ge ka sarba

Sokwe gyobe, lo debuki. Nangung yugi, nune nyinga metam shichi. Mienbe, satyo nene po labu gyogyang, mienju tuto du cheze, chakye yungwayang gyobu yu jishe. Sugen shunba techi ne. Gen nangung la, kanyang shikimare, satur lima takbe mila netiri po labu yu. Tenga netiri po zi, mienju chibe mienmebar. Lebar chusane nin sumshile mekyewa yume, tanda ningchi mianju chakyuinti, pyo nang kuyne dunchaydu liki yudab, gen ola gyopu chakki yungiri jisir. Nangung yunari, pyo du malib kong, nganzu sokpur takji chikib nesu kanya mindu, nima kashyade masungwar, gen kaula chir logyo chungwada, gen ola nane nyesal lu, dinra kanya inam, sukin di mebar. Nang ta yuwa mari, nesu tiri mikse kanya mari, nganzu ni yongsu komdu, Yogorwa tang pyogorwa mangbo sato lima ta nawa tini suhi netun ri ma to jutu ki netun kanya ma ri. Gen nangung la kiranya takje chi nanda. Nasa yu na ngwe ne menju tang, nasa mena lo debu yung kishe. Nangung yu ki tesum tang je menbe takje tang lin che. Ngwe chu tati gabri to la gabri ma xing angchang jikdu mene dip lariyan mikdang kanyi zumne de. Membe kanya ma xie kong, sukin shunpa di kemu gyo xin tu, gen nangung la ngune shita cho ne modong yang gyur su sir. Nangung yu ki mik tang gip, takta omi ni rengi la dawa tang gip ki. Omi ni neywa ki gyo ne menchuk lu par chi. Me mik tang sa sir tu kyun ne ngar ki wenda mebe kar, tar su che we kyun che tang, modong zebyu cu war, hepa xin tu chimbo cho. Mo hang sang ne omi ni gyur wa chi si chi gip, Membe ka. Membe chakshi towa anjan gyadan chukju sindukbe chakshi jogyo sir. Nangung yu xinan gine nga chakshi tobu me, nga zun nangmi changma chakshi tobu me jishe. Membe mebar, gyundu tongyu yuebe satyo ledu jikri, chakshi jogji mengu dungnabji. Ngang zabda ngedub chimbu chegyu mebar ngesu yagbu gyagyu, nyingi zamne nangta me. Sugen shunba di re, gen nangung la, kerang pyogyo chukhaan na ngay su kyunpar pep, tegar sulung buma yuebe sulung ngub debu yu. Nganchu gen ola la rogba checho, kyoran sadyu ledu seji kangla lupchungi lupji suwar yungiri jisir. Nyingi songji nangung yuki chenga ominir dawar gyu. Gubdir ominiya chungdu shira song yudab kuni jindru menchu la rin. Omini nari gen nangung la pyodo limata lamchuk dene gyu ma chung, Zemlin kiwa mangpo pyo la yongdu yumu, dikar rangdu dar wong tupe sacha shik dienli mayin. Lepkyang, tachong tupin mi shibata. Tachong chegyang chumze dune mezi mikze dan pukdu ngungyur che tumi xie kakur zhe. Nangung yu nari tinja rangze, dini tukyu limba tang rabudu. Omi ni nari, zhe, tukyu la xiu gencho, lopcha chimur gyu lumbe ngeba me la, lopcha chimur lumba tsangmar lene yakbu shik ra tupe ngeba me. Teshintu, laga yakbu rakbe mi jizuo la leki byu tupe ngeba me la, jizuo la leki byu tupe nam zhona pe tupe ngeba me. Gen nangung la keran zhobu dukam. Nangung yu ki kemu tse tse nga. Gen omi ni la da hindu damtir yamzen chibu ki. Yu zam songji, nangung yu ki gochok zam chedi kibudu, ngune kibudu ji lendib. Omi ni nari. Chachu dan pukdun chikir chungzi minam zhonan pietu. Kiran la yimu gigidu. Pöldu leba dan tegar rangi che dube lega chechu chungyu. Tini gynchu oki nangwe digi rangji. Gen nangung la kyorangi gynchu oki gerti manjiba nanggu. Nangung yu la gubdun gi lenshik mani. Mo pöldu gongwe gynlong ni bari jimdun to tongwe zidu nambar jawe bari teta ki yiwan chwaji. Sonne tsowar gyundu dangne lichin lingi chipsu le tirtib che toa. Tuenchung nyangbo dang chewe tsowar wendang kanyu che gu nyambale. Gauhung we dar pyo ki zinchung yotu jo jigyu pukdun me la omingi dar zemling toa ki chakjian zhuyang kejian ki namdar nam pyoji lomar shukyu mikse kyang me. Rangi pukdun kanyi nam tenga lichin lingla nyeba tirtib che gu tihimbata. Te kong ni lopra chimur gyo ti Duzi chiwe chungkir nang laga tang tsuwa ki samba ti yin. Yinang tante chara nang se zilung tamche ki jendab mebe kangri tang nang zeta, chowot, metuwa che mikki longchoo tu gyurba chekyu zam yin.
Teta omini sem nang ki rangye ki sungye da jikyun yin nam yon. Sem nang ngon nong me. Lingxi gyurde. Kiran lopra kangdu dangdu kam kadyu jokan yin nam shichi. Omini u hewa dan genda mabyo shi ma song. Rangchun kam ki dyundu mini tabdu rangri. Chaju changma sokpur ra leba dan. Sokpo nang sim tenki chekyu ri. Nang sim ki nga dyodo chungna dyugyu dan. Tele doana ka chekyu ri sir. Nangung yu ki mula lakpa tang mi la, lakdoa kabar ki anchang jokriyang che mi. Omi ni rangyu tezam mebe tsui ki che su jayong shiwe tsi zam ki chodo, kuni sosor ki. Nangung yu nekang ne chirtungab, lawa karpu kyunba tang kare kebe kiba shik nekang ki chosu hongshin gyoba parkyam nang dungtu ki. Nangung yu ki goddi ne takzam chebe, kiba ti mingi ni tsengung ki karwe dar. Rangbaan chi war tong. Tsuisir dongbyu wadu lipyang tadung jemngu ne mi tashin yunanggi. Pyo du lipne nishi le chi megyang rangyi pyo me chikta. Lona chimpu minda tadung sukje zibe pyo me chik yinkar nangsa we shetzi pyo chi le karwa yudab chitde lwa ne takenyang nangsa le mangwa yunang chung. Mö chitde malokbar nyingchi chumlam toakyo. Siyib meto ribdu shetjing Ningji siyip metuwa ki kaduwa ni, Dongjiang Zangbyu Nianzham ki siyip metuwa tang minra. Mashi metuwa ki sota zhayang siyip dongbu chung chungwa tang yendip tupayu. Kangla lupchung ki lupji losang kya tsu mosu war hongib, jipchung tang me la bagba kyang xue me bar, ta nyi chi ne hong. Te nang ne ta jik la ta ga me bata, ta xien ti ge bar re tupu zhawa shik yuwa tu. Mö mikjir ter tiebe, Losan kya zui tini nambu zhi, pyuri ki lu ki pele takbe nambu shiba di zhi zhi xie. Nangung gyu ki yu zang dia zhi, losan kya zu tang nyamdu lamna xu. Nyingzhi chonggir ne tuan zhi. Losan kya zui nangung gyu tatien yu be tarakba di xuandu zhu patang, rangyi tatien me be tati xuan zhi. De gubla xu zang che be, de mikbe takta tang zhi dun tu gyu. Nangung gyu ni tatur ne song di, Yop nang gangba teng yi zang ju yang, da le xue ma pyo tep, kumshin qinpu lo san kya zu jie su chang. Nyang chu ni bir ri chu tu yubba dar rewe pato kya gyur nian xin, zang pyo to xin tartur tu ge yubbe. Khob di dena halam mi lam jam tu tepe jang ma tang jamu. Xip cak pyo dena chu jam tu ge yubba ni, cho we xin sun ki ne ge pa chi xin nang, chung o ki ne xin ngot ting ting tu ge yubba tang. Sintuwa jengi peke metuwa jang xiela nye. Tenga peri tuwa tongwe karmar nyamdu jibbe kambyu metuwa yasin jing. Nyangchu kyeyune rimshin ri tengdu tardung jang tingirki. Ri tengdu nakse duk jing. Metuwa nazo tsumbur xebata. Rizi ni kanki kip. Kangdang nakse jinsam su xing tartur ki yueba teta chitsukba chishin yueba ni loma chawe xing na yinba zha. Losan kya zu chi de lo ne gecha kang shi xie mu. Nangung yu ki ma ku war, jewe tuwa ki ngui chu chi zam che di, kola kemu gyo zam che. Losan kya zu daka kakpa tang, nangung yu chi su lip chi kya ge tuwa ne. Tanda lembu kyo nyun be, kyo ran da lo xun na gaga zi. Rizi kip kumba byo cho, sir. Te da ru xu kin tu da le pum ne, nangung yu da lo gyun. Mo da to tu zhongpur du ma pyu bar, de tur tambur ju ne. Tato tu kipup tsui tu ni. Losan kya tsu tang nyamshib tu gyu kip. Losan kya tsu ngangra chi me gu tibur gyo na jik. Tanda ngabur shi sir. Mö ta rinpu me tam. Sa maru pardu jokyo ki je tam shi chi. Losan kya tsu ta rinpu ma ri. Cho tsu chub dun le gul ki ma ri. Gyopu chin na nima ma shu kong lip ki je shi sir. Nangung gyu ni chung se hang sang shing lupu ngarwe gul tu tang ni. Ngo tong yang di gebar. Marik zangdu gyur. Losan kya zu kemu gyo xindu. Gen nangung la ni ngan zu lupje lupgyur gege ang sumba dije. Ngan ki gege niga geba yin xing dawa ni zamle deme kerangi lupdu jik chazan xiu tube jewa yu. Kong namni pipgab kyang da diran la xione peba re jesir. Nangung yu ki go yar tingne tu zu tungtung tingre le mashu kang yi nam xie chi. Losan kya zu nari nawa tang kimzan chenba tang Sato makomba so, gyojin nazo genji kandar loa su. Nangung yu nari, kabar gyagwaam yana chadoa du xiongna zhi, chadoa ni midan gezi xie chogri.
로산 갸츠 나루에 캠쇼네 테다니 쿄츠 추규 서규 기링네지 난츠 디거 눔슈탄 쯔미싱기 슈마르포 메쿠바 쿤네 로시엘레 송미 라토아 카바르 쿄짱 다다 메바다 로그레 쿄짱 차와미 이난 메토아 종레 차긴 레과슈 메토아 종다 단다양 랑고르 샤톤 똥 툭기 메베 게요네 랑고르 샤톤 미투베 종직부 티란지 지스르 난공 규기 텐라 임버지 지시에바 당자 로산 갸츠 시베 고대원 강이 남시치 로산 갸츠 나리 로산 갸츠 시바니 심시 갸츠 달상외 튼지 나주 퓨리기 민밍의 식니기 직진이 고차다 르주이소 임버 대단한 주민 추유바데 뺀나 나퓨 나와 징미 집에난 나퓨니 주인 태양 망주지 규마당 공 공기 김니 고차 임비 김시 김민 주민 투다유 직니바니 메슬규마인 콘츠밍티 네밍더부 인주니삼 숨실레 주규 치테다난 윤듄 사무천규 민망치와 개준 상숨 좀비 러주일로 쉬워다 라라키티기 사갈라디네 똑바티 다와다 메마다 학바다 푸푸다 빠상다 뱀바다 니마더부리 샹양 제시다 치린다 튠줍소 윤듄 사무천바다 대둔 쯔마소 겨우 얌진 책임 김이야유 Кэти пагуги мицу чуду нимаам даваши пёци нюндарьян микашеги лэнлог чуши. Нангун гюги джумашиба цаване шинги мицу шуэма пёбата. Пюриги мингмангу тинжэ кодю мэшин кара пагушиба нянчир юэтам шичи. Лосан гяцу нари пагуни зола ганги голам парматиши. Телхасар гюжин нанцу пюми сэмкам чоую нэчоджи гиндаб пюми цангмэ тэгара чанцэ горчан шуваин. 개체슈신배급 가신 치중이 규배 초의 잠두 립싱 초니 냠두 뒤니 규신규 노산자주 초월 조무 죽신도 나리 가신 중충외 추들 냥추 쓰러왔다 가신 치워들 열룬장부 쓰러와인 냥추니 안주 공부 규기 마용장부인 열룬장부니 표기 장부 치슈디 인증 대충군이 느리 쓰규인 장부티 디네 규지 미진와르 국제 챔프식도 레바다 테넨 송유스 규네 갸가르단 방칼라 계급 규타르 힌두 갸츠낭도 조와인 표기 장부니 낭세 추 충제다 직바인 난궁 유기 토치치 슈심다제 콜라따 잠체디 랑기 메신베 시자 망부 틴저두베 슈노아 루치 테당 윤징 잠 심네 루튜직 타규 치심기 공도 텐게기 세나와디니 종교 좀케마 도엔준기 잠바다 잡상라기 벽에도 교신 편종미마 비준칸의 비준낭의 중진 강라마부시바 편놀기 좀지단 양뒤 슈바티 류소니 바티시 센럴힌기에 핑디 리젠 퓨시메기 리젠 제주단 제주난겐니 샤오슈엘라다 십시 첸구이바니 계산주가라지 텐제슈 텐자고

0: Sankyo Karso Sewe Thangse Ki Karko
1: Yangka Sechu Dewe Gyanyang Ki Diku
0: Mangsui Tone Lingwe Mangsim Ki Pyocha
1: Chowe Nyumgyur Mwembe Gunse Ki Tora
0: Tadaki Ki Sensi Badini Penchon Lungchin Yenchen Lekun Pyoge Lungchin Ki Sankyo Chokdui Lice Sankyo Gwendui Gwenchung Sivdeshi
2: Singa nambu tsu siam lao mu tu du guo jue tu. Tan zam kui tu dang ta ra lhub lu yu. Mang dian le ta ra qir si sa ba gui jie kui bie. Nga ri se gui gar zong ki tan zam se gui ki dang zu gyong le tuin lo shung nui gya bie gor ki ji ling nian zhun shu gu yin.
3: Singa lingye, nye wai lo xie rin. Nga ri se gui gar zong ki tuin jin si ri mi gua ta. Zog du si ri shung nui gya gua ta. Nyam nga dang yin mek bung ta sa ne nyim zhun tim zin che shir che ne. Tan zam ki dang zu gyong ti se sung ta dian ta. Chongsep targe dang nyamzhi dingsep chekiru gundi dangdi meke ki lunu denja sungje ki mengshi dendu dangwa ma se gushu yang ne yobari.
2: Nyam nga denga thamzin dendi che ne mokpung tang sanay ki nyamshu jikdu jishin. Gar zon jeshi gan chongde ki dang tang si shung mami nyendo ba mima mang cho je ki nyamthu tan zam dob den tang tasung sa dendu dongwe lam su se jui che ne su ba tang. Cho nigar gyu ba tang jiri ki genku wa kyabde dangwa tang. Tanzam ki nishin ba tan, dan zu gyong ki zub chi ba jub dun, pin chu ngak don che ba. Tanzam chong zu nga tan, jia du bong dir, jik zu nyam jun tan, dan ge lop chin nyam chi. Tanzam gori yin nyam gyu, mang zu nyam ro, jie ngun gyu chung yub zhi.
3: Te dang chep jik, zong rinbe le che be, sa dia chong zu sur zu zi che gyan kur ne, lo dara tanzam ki dan zu gyong le tun la che dun sim ju tan, zong wui ki gu zhi zu tanzam chong zu ro de ti, dek shib la ting man gyu ti, san ne sa do tu ne dun tak ju che yu. Chontu sumtang lopzen jiktang, jyotun zowe dangi nimo, zenzu ki choye chontu so, dang nengkui ki chepsi chowa chenten tu dangne, tanzam ki topsa tangbu dang zenzu chenten zhen tu gyurche gyaja gya sin yobari.
2: Zongwe tang, xiang, chongde ki dengwe, tanzam chongzu dang zenzu, sade chenmi chokchung, dangyun ki dewe tu zangje, rinpeng ye zenzu ki zheta dewe di sade chenmi gye le yewa tang, chigin jikjo kurugin, chenmi buen tang, tu zhe tian bun ya ta ngab ju gui zhe che yu. Che mi nyam zhub ta, zhi bu chui tuan. Dang yun le zhub che ki lam sui tuan gyu che di, nye do nye shu zang alo nai sung, sa zha ti rang tu gyan da tang, zhu xin na cho sum ju so sum se ne. Tuan qin xiang ne tak zhu che ba tang, tuan zhung che le mi ga wa, ngun gyur chung yu.
3: Nye wai lo xie rin, gar zong ki dang zhen zhu tang, nyam le kang, xing zhok wa che sung tu zhe wei pi jie dong dang, kyab de shu jin dang wa tang, chong zui dang zhen zhu ki mi li lak si le ta tang. Zamba le nu, le te tui chi pao dong so, chi le nyam le kang chung nir ju niti che ba tang, tan zam ki xing zhu mang zuo tui chang, chek dong gya lak zam ma gang nang shung ne, ke bo go xia jeb gyuru, kyab ki gui chi che be, tui chang chang mara ma gang yu ba tang, mi chang mara ke bo gu ju yu ba chung yu. Nye dong zang a lo ro, sok tui chong zu ser ya nyam le kang ki, che do le nun tang, chong le tao gang pao dong so ki che dap gyu, Yongbop goro chi, shibje shibju shidu chungne nyamdi benjuru ki rangdi nuba ngunse tuibu chiru chinyu.
2: Dumzi gyabar xina, jilu nyido nishu zenga loro zongyong ki selu chugo donggen ta, pyoja socha, kimzan zhuyokan, nirgyong so ngujyu zenu sojong tuiting juyonga jikzu cheba ta. Tanza mangcho nyido lakzam ta nyesa ta, rangsara leishu tumne. Mirir chanyong bopara. Gor nga dong lak zam chung di, tan zam su de duy tang, tan zam su jur chu, tan zam su si cu tu ba jie nguan zhe chung yu.
3: Gar zong ki sar jie ting kung pyo sum cho xin, zong wui ki minna jik zu che di, yu ma gen che tang, te sung wa gen che, dang yu gen che che la cim di che ne, ten nga lu gyu nyur gyu ring xin ki go ne ngok dun che ba tang, be ma u jen jik bu lu ma ra sam jin sung wa tang, ga ma ci ring ki lo nyin shu zi nga yi ring te sung gu ri xip che ba. Lodo minyang bie wangbu junje, niti ki yumi uidru chukiru yongwara niti cheba soji, nguendun cheji gyurim denbe ngang likti chedi, dengsi shundar la sunyam tuibbe lipsi kodun che yubari.
2: Sarji lamti duijin, sarji lamti ta, sarji yu sar dine, danyu le cheba jikzu ki, yunam jengi guane sarji lopsu bi yu. Jilu nido nishu zizhu lo nesung, tanzam lampuru gyar gyu ta, tanzam gi lamti ne,

0: Sankyo Karso Sewe Thangse Ki Karku
1: Yangta Sechwe Dewe Gyanyang Ki Diku
0: Mangsu Tone Lingwe Mangsim Ki Bhecha
1: Chowe Nyamgyur Mwembe Gwese Ki Thora
0: Tadiki Ki Sensibu Dini Penchok Lungting Yenchen Lingwe Pyoge Lungting Ki Sankyo Chowdui Lingse Sankyo Gwendui Gwenchung Sibu Dishin
2: singa nam bcho shamla mu thu du go je thu tan zam khu thu dang tha ra lhab lu yo mang den le tha ra chher si sa ba gu je khu be nga ri se gu yu gar zong ki tan zam se gu ki dang zu gyo le thun lo shung ne gya be go ki ji le nyen zhen shu yin
3: sang len je nye wa lo she ri nga ri se gu gar zong ki thun chen si mi kwa tha zo du si shung ne gya ba tha nyam nga dang ye me bung tha sa ne nim jun tim jin che shi che ne tan zam ki dang zu gyo ti se sung tha dian tha Chongsep Tharkiye Thang Nyamdri Tingsep Chekiru Gunti Tangdi Mekye Ki Lunu Tengja Songje Ki Mengshi Tengdu Tawa Ma Se Gushu Yang Nen Yobari
2: Nyam Nga Tengge Thamjin Tengdi Che Ne Mokpung Thang Sanay Ki Nyamshu Jigdu Jishin Gar Zong Jashi Gan Chongde Ki Dang Thang Sishung Mami Nyendo Ba Mima Mang Cho Che Ki Nyamthu Thangjam Top Deng Thang Thasung Sa Tengdu Tongwe Lam Su Sejui Che Ne Suwa Thang Cho Nyigar Gyo Ba Thang Jiri Ki Genkuwa Kepte Tangwa Thang Tanzam kinne shin ba tha dan zu gyong ki zu chi ba ju du pin chu ngak don che ba tanzam chong zong nga tha ja du bung de ji zu nyam jun tha dang ge lob chin nyam chi tanzam ko ri nyam ge mang zu nyam ro je ngun ju chung yob je
3: te dang che ji zong rin be le che be sa de chong zu su zu ji che gen khur ne lo da ra tanzam ki dang zu gyong le thun la che dun sim ju tha zong wi ji gu ji zo tanzam chong zo ro de ti de xi bla teng man gyu ti sanne sa do tu ne dun thak chu che yu chong du sum thang lob chen jik thang ju thun zo we dang ge ni mo zhen zu ji cho ye chong du so dang ne gu ki che si cho chen den tu dang ne tan zam ji thup sa thang bu dang zhen zu chen den chen tu ju che ya ja ja sin yu ba ri
2: zong wei tha xiang chong de ki deng yu tan zam chong zu dang zhen zu sa de chen mi cho chung dang yun ki de wei tu chang jie jin beng ye zhen zu ge zhe ta de di sa de chen mi ge le ye wa tha qi gen ji jiao ku ru gen chen mi bun tha tu zhe tian bun ya tha ngup ju gu zhe che yue chen mi nyam zhu tha zhi bu chue tuan dang yun le zhu jie ge lam su tuan ge che de ni dou ni shu zhe ga lu ne song sa jia ti ran tu gen da tha zu xin na cho sum ji suo sum se ne tuan jin xiang ne ta zhe che ba tha tuan zhong che le mi ge wa mun ju chong yue
3: ni wei lo xie ri ge zong ki dang zhen zu tha nyam le kang xing zhuo guo jie song du zhe wei pi jie dong dang qie bie xiu jin dang wa tha chong zui dang zhen zu ji mi li la xi le ta tha zang ba le nu le te chu chi po dong so qi le nyam le kang chu ni ju ni ji che ba tha tan zam ji xing zhuo mang zuo tu chang qie dong jia la zang ma gang nang xiong ne ke bo guo xia jie ju ru qia ji gui ji che be tu zang chang ma ra ma gang yu ba tha mi chang ma ra ke bo gu ju yu ba chong yu ni dong zang a lo ro suo du chong zui se ri ya nyam le kang ki qie du le nun tha chong le tao gang po dong so ji qie de ju Yongbop Goruchi, Sipje Sipju Shidu Chungne Nyamdi Benjuru Ki Rangdi Nuba Ngunse Tuibu Chiru Chinyu.
2: Dumzi Gyebar Shina, Jilu Nido Nishu Zenga Loro Zongyong Ki, Selu Chugo Donggen Tha, Pheja Socha, Kimzang Zhukha, Nirgyong So, Ngoju Zenu Sojong Tuiting Junga Jigzu Cheba Tha. Tanza Mangcho Nido Lhagzam Tha Nisa Tha, Rangsara Leshu Tumne, Mirir Chanyong Bopar, gor nga dong la zam chung di tan zam su de de ta tan zam su jur chu tan zam su xi chu tu ba ji ngun zhe chung ye
3: gar zong ki sar ji ting kong pi sum cho xin zong wei ji min de zu che di yu ma gen che ta te song wa gen che dang yu gen che che la chen de che ne ting ye lu ju nyur ju ling xin ki go ne ngo dun che ba ta be ma wu jian ji bu lu ma ra sam jin sung wa ta ga ma chi ling ki lo ni shu zeng a yi ling te song gu shi che ba Lodo Minyang Bia Wangbu Junjian Ni Ji Ji Yumi Yuzhu Chukiru Yongwara Niti Cheba Soji Nguyen Dun Cheji Gyurim Dianbe Ngang Likti Chedi Deng Si Xundara La Sunyam Tuibe Lipsi Kodun Che Yubari
2: Sarji Lamti Dujin Sarji Lamti Tang Sarji Yusar Dine Danyu Le Cheba Jigzu Gi Yunam Jengi Gwane Sarji Lopsu Bi Yu Jilu Nido Nishu Zizhu Lo Ne Sung Tanzam Lampuru Gyar Gyu Tang Tanzam Gi Lamti Ne Tongme Samdun Chenba Soji Lopsu Chego Teng Nishu Lakzam Biwa Tang Dang yun qik dong lak zam ki lop su chu tong mien sim dun xun dar ta rang wu pi ge dang yu.
3: Che di ba chung chung ta lop ta ra sar chi chung dam xue bie che go bie ne xun lu chung ki ye ji te sung ki zi sim sab tu dang wa ta ta to chok chi chok ba ta khur nang ki sar chi chen mi lop ta chung ne dang ki si ju ta sar chi dim ju tan zam chok ra ta lechub sezi, drogwe kurje su tira chebari. Nyatong zeng alone song rimze gemna, korgyu drogje ting nige chul haksam chebara, mangso meting gyatong haksam la kebyu.
2: Lo yu ki go zu sa sabe to, gar zong ki tanzam segui ki dan zu gyong le tuen ki chumje, mutu sa den ta, gyachir dan ne. Tiwe sa xing denbe zanzu ta, tiwe targe chiwe tuen le, tiwe sebe tuenji je la den de, tanzam ki denja denlin songje den tu dan ne. Tadar mokchu ki ji chi chersi si gu yu imbaje.
3: Senglenge, kondu san chupa tini, go ju tu, tanzam kui tu dang tara leblub yo, Mangden le dara chesi sarba gu, je kui be ngeri segui gar zong ki, tanzam segui ki dang zog yung le tuen la xiong lu gebe gor ki jiling diri.
0: Xi Jinping ki, tui lo sar be, zhong gui kien juen dian be, ji zong zhong hong ki guang ban ni, dang yong ta, ge yong mi mang ki, zhong hua mi zhi lap xin gya tar yong war, bie tep qi be, cha ju ki, chong dun xi ki.
4: Lu tuen Xi Jinping ki suk xin nang wei dang zhuyang ki ta guo tu, tuen zhi tem sep che di. Ji zuo ring lu ting sep jian ki ge ke chok yong ni zu zhui qi bar ge ka sa ba ling gui.

ngarle habbe konde janyam tha tyunji rogji sidyen che tha denbe jido rilu gi mirigi je wasa den tha phege tangde tyunji tang

ki miyu di nala chen na rikpa chenpe tawa chen wala tawa di chukya tawa di chukya ki che tu di nala mangpo chi tenzi rikpa pecho ta ta tsamati pecho ta lakbar tu di nala liya lezen chik tenzi ukar raha liya lezen nga tengi chen jirisha di nala lezen chik liya toki cik tuin chu chusa di ten wale ta di tsamata chawaya cik tuin chu chu di nala tsamata shecha ta ngui sumta cheba ta chunga ki yenla sanja ta tak chu ta cik tur sa wo tenzu cik tenzu thoma chadang di nalol ya ting war diya chadang rangi chanda tsame ngarang zu chi su lupin cho langi tsama tajda chaya ya maru ku rangi rigwa chanpe chu lu gu shung dang da zhuk di zhuk ya chi tu tsama pe zhuk tangba diya chamsi gangmi ke zamba yin su war di jilu tu rup ya tangbu ne nipe bo ru liya tsueba chi war liu ngan zi chanjo chi da diya chi rupe dogi tenju mangbo yu su war di tanda tenju yu pe zhi di zam zhim cha diya chi su yi ri mangbo liya gyuru tanda yin dhan wuli na lo le inji yiga da ribingi yiga da dindar gyur che ribingi yiga ne ane geyi le su gyuru ra da kya na ki shenja yin sa di geyi ka liya gyur sha da pyuyi na lo liya di kwa liya shira kwa yore tenju du yo mar de togi cik tenju ru su zane nga nanzo cemen na lo liya togi chubda ta tenju na lo liya chiru be du be togi cik tenju ru su ming zam chi nga nanzo kwa kwa yore odi daya shungi rigbe to su war wata di nga shu chik chigi tsamaya gyagaliya didi nangbe tsamaya togiruwa odi tsamgan di chamsi gangmi ba rigu jangi tsuyo ba chamsi gangmi ba odi zaba ta nga rangzu nangba rangi didi zane nangba tani gyurungu chingru chomdende jilu ngongi lo onay dhuru shiba nga vena lo giruwa ridi le tongmaliya didi zane tsamaya rangiya shung tsamaya shan jidan jawa tizam shura chumdu ta di kawliya rigu jambe toti tuyan tsani di tuyu ji yanyun diwa liya ngana zu nangbe kyaba chambu gumbu lucu shunye di chumruwa gumbu lucu ki ta ume suyo di tuyo re di tu gumbu lucu di tu tan tekjengi suyo diwa lakbar tu tekjengi na lo ki ume suyo di tuyo gumbu lucu ki zambe ta umu rikzo chus di na lo liya shimun namda di na shimun namda sinye ki tenju chimbu tenju di na lo liya kondu shebaan rigwe duwe na loo ki togi cik tuin chu chu sa jirwa ko riri cha cha ka duwa shimu namda sa di di kaya di gyumzen kare se na ko tenzi rigwe kane dan je lakbar tu chi rigwe dawa chi inba da dinde chi tu zi na shimu namda na loo ne gomu lu chu ki ume su tu yin du kurang ume dawa nga na chi tu zi na chi rigwe tenzu tenzu di ge le gaba gyume sundar chi cha oda di chi tu zi na gomu lu chu ka ne chi rigwe ze we tenzu tenzu chan kenge chataan yobo maasaya di rigbaya gaane pa di kaashaa waray. Taa nga ranzo namgyo suigyo ki shaydaa liya tsama rigbaya di chomden deke sombi di na loo liya na chwe chubaya toda chugyaa lan chugi tang tuwa lan meeshi tang saa dindraya ki torin chaya changchaya di chigo war de shunglu dindraya chugyo maray. Di nga ranzo chomden deke cik na loo liya kaya cik taa dindraya na loo liya tsame tuyanda tenpa dindraya de yobo tsamgi dindraya si chugur di le nga suran shunglu dindraya chugyo maray. Gumbu loo chug kaw liya taa chi rigbaya tsama di kiya li kenge chungu taan chin tsamaliya shibri chumbu, dinday chumbu shio konar rangi tsamaliya tsaya yomar konar rangi dilay lagay anta ume suyotu tewarwa, ume tawaya ta chetan chirubay di rigwaya todi kabay tenchu chiridunga umu rizo chuna logi, shimu namda sati ta di mayimbay anta changjiangi tsigli uri chaba sanjita dinday ki chirubay tenchu chay nambu sangyabay dinday chumbu ta tanda shaya liya tabki nyingbu singe ta togi tenju singe kya nang yigil kyube tenju nyi tsuto ta tenju tenju nyingbu shubu reisha tele tenju chasang se yo mare di kashaya ke tabki nyingbu sate gumbudu tuke zaibu resi war de kyaba mangja ke tikeli ngo ganda ke jikaan liya kyaba tenju rang di pati zaibu yinale tingmen ke jik resi di ngabu jiri iya chana ri tele kwe mayi gyagaagi yigita shita tongya mayu chaya anto kya nang le shozaak sun tachi mushu temi dunga ta nangba rangi tsemen shunglu yaan diya thoma peyaan yidu zan tsamay shunglu chenpo rangwa si chaya yaw marde anda sati nga singe jorwa anan zu peo liya pakpo thomi ke zaybi nga sati nga si dati makaji gyanay yigil gyu je nenjo jube sasi duwa denzui na lo liya ane tsamay gwar ki tuanda mangoji dengui sati nga na lo li da sati nga di yin sim zanpe denjo jiri madan kore shung kola shung shibu tsamay marde le kwe na lo tsamay gwar mangoji tuan gwar tanya la tabardo tsamay dajela soba oda dindres chani tōme tsēmē nāmbar dī chīrūbē nā lōla tārā chīk chē āni nāmba sā yabē dī nā lōla yā tā rīmbā shēn dēyā kāshē gē shē tō chē kāshē gē dēyā gāgwa kīyō dīndrē sī chēmī shū sō sū rāngi nāmba sā yabē kēbē āni zēbē shūng chēmū dīndrē tōma chūng yō mā rē tā dī jē liyā tūrūb dīnē mā tsī chīdū chāna jīlū tūrūb ngābē nā lōla tā dīng sā māng jē gē shē dē ālā chāna jīlū jē gē lō shīb gē nē shīb gē gē zhū zī yīn sī yā gē gōmbū

Chunye, gacha kanya ma xie. Nankong gyu ki sambara li qin lin ki kabar kabar ri nyamne lakto kabar la debe kabar ni kaka meba xie. Mu, wei xi yangyar pyo kyang kaku simit ni. Mo te zom ki ni li qin lin dibu i nyamne simche ki. Yom ni di chubar jar zam chebe ta rakba di mu sim zu simba chi xin dun tu kumba ka xie pyo xing cha chenpu xie ki dun tu di. Li qin lin ki kabal nang ngar xin gecha tsi chik kyang ma xie mu. Nangung yu ki kabal nawar tambur jan ni nye. Nangung yu ki kabal nang ni lungbu tang we zhawu wu tang, tang xin tang cha tong sepo. Sum xin suwa ki lomar lungbu pokbe shur shur zha tue la, ta dung jun mu tang, kuk de ge zha tang, me tuwa nambar xie be zha yang tue gar. Me tuwa na suwa ki chi xim tue wang tsor. Tar kabar nang ne li qin lin ki gecha tue xin, gen tang jin yam dian la ka se. Li qin lin nari, gong yu, ngu ne gongpa ma zum xiu ju yin. Ne tuan tu kyo rang ji ju lo jo song ne lo mang pu tin zha song yang, kyo rang le gong yi ki kem zang xik zhu ma dup dup, kyo rang jik bur tuk rin pyo du zhu gui chung wa ri, te gar ka zi qin pu min du kam. Nang gong yu ki hang sang bi cui tang jie ke ku sim mi di nye, ji ju lo jo su cho we lo ma nang kuni chong kir jing na ne mu, pian zu yung ngon me xin bi cui ki, sim nang ki gecha di de pu xiu miu me. Me che tu gen da nyan bu nari. Sangma nga rangi dweba yinbe ngon nong gwe na, nga ngon nong gwe ba le kyo rang la kangra chi mi si. Tongmar kyo rang ji ju lo jo su tong me ngen la tsoa cha gebu yungwe duengam yang che gu me. Ma shi gup ter kyo rang la ne zu kandra shik tu yu me xin kya. Ke di kyo rang pe yu tu de yu na pa ma nyi dang zhuwa xin, di ki tsoa ri gyo ba ngen lu xin. Li qin li nari, rangi rang la tukur che gu, men ra gwe na nga la shiro. Yang gecha takta dia ma song nyamne nari. Kyo rangi nga chongsha la ziwa yinam. Nga nangung yu yin, me kanyang me gu. Li qin ni nari, me pyu nga la kanyang me. Kyo rangi rogba kanshik che gu ba me xin. Sim nang kondru chung siye lang mu. Mu genda jambu nga. Lari yang nari. Kyo rangi rogba nang war tokchi che shu gu yin. Kyo rangi nga la rogram chi zam che zi ta su ngar we. Chaga che gar gyur gyur ri. Li qin ni nari. Tenzu xue me gu, kumbha yu gup kyo la luk du zhugu gu ne jitu che cho, kyo rang dencha yinpa ngen xin su. Kabar ka gu gup, liu ba sung ki mo la da xin yu pa tong xin, min ni tekar tu gup chung siye ngo ca we cui xik di. Me liu ba sung ki rang la mik di dar da gu tuyong kang yin xin ki xue. Bop chu xik ri tuan piu ding ne bop xin, chu yi seng ma le we chim chim tang, mu xia lam lam chik. Chak tu nam, jam gyuk gyuk cha ne wen dang nambar zha. Lep lup du jang bie chi xin tuwa ke chu di nam mu di der gyu chi xin da na du. Bop ju pop yu du chu yi seng me ken xin ta gur du cho nye chi chi yu. Tine chu jen xik dap cha gen nye jin xin me to chi xin tu we bang tang ngay me tuwa tu gyu xin. Ka to nambar zha we me to na zo ki gen. Nal xin ki zi mu ne we gar dam sa la pok pa chi xin nye we po. Nangung gyu yon chung la yingbe gup, liu ba sung ki nyan jam tu zomu zu kin tu dida la dyo cha tang tawa xinba, abi ka marbo se gu zara tu sirwa tang, pagiri dumda ngambu tang, xiang xiang chibu, ngamu si, ngati mubu sirwa yin sir. Liu ba sung ki rizhi xin la zomu zu be, nangung gyu yi sim zizik tu dida la di. Tine liu ba sung nari, nangung gyu, ngan zui lop zhe kem ngui ki chu zhe ni ri ting ki chu mi yin ba di. Qing ling zhe zi ne pep wong wa ta, gun tu jin tang mu bu chi le, yer tu su tang le si we kar, chu jin gyu yu du, tu jin chik pe chu jin ti chengi du kam. Nang gong yu na ri chengi du, chu mi ti ming le yu chun chu mi sir xin, di ni jik din zhu gen du ye ki ne yu yin xi xue su yu. Liu ba sung na ri, tang da sam lu dung kap chi pe tu ni di ki rang ri. Gabdil nangwa xintu ki jing lebu yang zedum kenpa chi xin calung yung gi yu. Nangung yu nari, ga xu ni tadun chuncham ki mitua jizi tida yin. Mitua tianzu ka le chi xinpu yu. Pyo du mitua jizi yu tam. Liu ba sung nari, mitua di ngu ne tong ma nyung. Yinang pyo du tiwe cerdu dienbe mitua yu be yu zam song ji kyo rang ki tong giri. Da nam mu tu di dun chu su gyu ba tang,
xīng nā kiāng jītū